Kuna imwe mwese mulu kutibwa ndiri kuti itambirane masoko malingirihe iyo ya mchibarhe na ine Marcus Nazario. Wanhu watatu walikubvi iyo wa shaika kumtunho wa Kavala ku province iyo ya Nampula zvirikubvi izvi zvida oneka masule munga motika iyi ya wakalipo iyi ida oneka iyo ichi bata moto wakuti hauri kudzika tai kuti moto uyo udapitswa nawani masoko aya yadziswa na mu onerere kufanga kuti

0: Ante wadikanoe usha mwali unashupa kutitensi tigali ndifi usha mwali watu. Ese uchigali sana mbubada muna mwoe. Anadzauya iye wanyadzinzayo uyo, anadzafika wadzinzayo uyo. Nyachigali sana nanga ashika karakara iye. Ndiye ananga aona mapindi ya kutoma paitika iso swa itikazo. Maona ndepo kakotza nao panya chigali sana mshamushe. Kukaita nao wala titini sangu iwe vizinyu wangu. Ulimushe tani iwe nyachigali sana wangu. Wapkiri walitani maona nko zae titini. Zwensi izi kuito tipangati paoneka matsele kwende iye anangali paduze. Nsikuti ungaita maara iye nyachigali sana wako waluza maningi nkabe. Hapana taisa waluza iwe maona ndepo na wate zitwe tuwezo pansiku na nsiku. Tinazo nyi nimbo jota kwanzane imu machipese ni gano nyumutuno adikuenda kia tola uyu ndi slowly adikuwa mutambu na nyimbo chivu iyo kwaecha wadikanwe kwaecha wadikuenda mabasa mochimbiza muli kuronzela onzela utatimezo nyumutuno mochimbiza okuronzela muli kuda kupadzapadza andi ndireto nguwa ino ii kupadzapadza wakute zichimbiza ukuoma Kuti murungu angani zino izwa bunungu nwoe Donga eka uyu
1: Amanyese
0: Mambana haku tzuikine Hapo nchamusho ni mopatzaletu nyamunsi Kuti zingashu pauko oma nyamunsi uno Kwa nadzadu kira wansiku nyamunsi unoi Kukuzao shika mambana pinangu nga zadu oma

0: shangwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ah, ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano, huku zako na ziripita api nge kudura.
1: Audiki nge imuria wezingia ngia nuziropa zihuku. Zaka chipa maningi uye, ziri nyori kuzona.
0: Zingia ngia nuziropa, kure ya kutia ona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke ziri nyori. Asi viskai tinge kunaka uye zvichipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiye nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makuru koto. Unodikana kundi

ande wadikanwe kupunguza kunango pana zvinango zvakobveha zvwalikita ine mwaona tichiranga uyo Jonan mwamuna mukuru ambiri wakuti kuranga ku uko arabatwana nzero dzakobvine ndiwale kwangotatumwa ako uko ese zvatonga iye mulungu atonga wadikanoe hapana taye munhu wakuti anadzapusa kuzvitine achinje nkabe chache iye aranga kubvi ichi ndidyale ndidyale hapana zvitai kuti anadzachichinja iye hapana zvonango munhu wakuti anadzapusa kuenda kiachichinja mwaona tsazaniso tingalangi ife ningana uyu Jona nguva zikwanakata izo zinomwe namapindi makumi manai ndizo setora zvikwarenta minutu zvikubuda kuna dungwe iri la Chauki na Marcela ndari kuenda kiatorawo dungwe iri riri kuya mutambwe nyimbo iyi yakuimbiwa na dungwe iro rako Mutarara provinsia iyo ya Tete nyimbo ichibvi kodiwewo unasvikawo tsangwi la usiku pamui unanga uri kupi maona tsiku zense basi tsangwe rakusiku tsiku zense tsangwe ra usiku unanga uri kuitai kuuku kunzako. I know.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba.
2: Ah, ndurukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndurukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku zako na ziripita api nge kudura.
1: Audiki ngei murio we shingia ngia nuziropa shihuku. Zvakachipa maningi uye zvirinyore kuzvona.
2: Zvingia ngia nuziropa kureya kuti aona nuzvifarira.
1: Anuzvifarira shamwari. Ngezvekurya zvirinyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvichipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe acho.
2: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengia nuzviropa zvehuku.
3: Alima.
0: Maikuru.
3: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kwenyu karumbwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu, ivyai chikafu chinonaka no zvibikwa zvirinyore, uye raramai no mufaro, kubamba kunaka, kubamba kunaka.

Sore ko chirongwa manika nurubudiriro manika e disenvolvement takuti tifambire mberi chakadini mabasa ngondimi iyo chindao.

Wadikani nguwa zikwenda keita izo tsangwe rakusiku na mapindi iyo mashanu kana kuti 0:05. Tiri munguwa ya kutitichiranga pano apa wadikani wae kuna iyo bula watibata ndifuwa Radio Mosambiki misola ya provinsieno ya Manika. Izi tichiranga pano apa tiri mtsiku ino ya kuti tadi pa msondo tichiranga sondo ntsiku zinai zamwezi iwa pumuli mugore la zulu shiri na makure na kumere na matanhatu tichiranga pano apa 4 de outubro siku iyo ya mtendere kana kuti dia dipash siku ya kuti idaitira chibvirano kunembirana pansi icho chibvirano cho ichi chakuisa mtendere mukati mwa dziko Mosambiki chakubve chibvirano cho ichi chidaitwa na iwo wabato la Renamo na wabato la Frelimo izwe ngani iyo iyo akali pampando tichiranga mambo wakale wa dziko lino Juanqui Alberto Chissano na iye mu emirere kana kuti mambo wabato ilo ra Renamo tichiranga Afonso Jakama nyakwenda uyu ngani iyo iyo wakuti kulangaku zvichiitwa zvense izvi kudziko iro lipi Jense izi tichabvona imwe adikanwe pano muchafona imwe kuti chibvirano cho ichiitwa kupi mugore ripi maona mubvunzo uyu tinanga tinawo panguwa iyo ibodzi patu ife tichurangana wakurangana imwe tidzabve chibvirano cho ichi chakutsvaka mutendere ichi chibvirano icho kuisa mutendere chidaitwa na iwo wabato la Renamo na iwo wabato la Frelimo makamaka izi ngani iyo iyo akali mambo wa dziko ndi Juanqui Alberto Chissano kukundo linangu uko kalipo ndi wa Afonso Jakama. Pareitu kwa chivirano ichi chakuisa mtendere uyo. Ona viyo akordos dipaj. Jidaitu kwa kupi mguli lipi. Mvunzo uyu tichabvona imwe adikanwe. Panguwa zingane kata izo ibozi kwa tipa umaora. Chitichinga wana apa nguwa zingane kata tsangu na usiku na pindi manongo. Kwa 0:07. Ndoita diali iso adikanwe. Tuzote pa nsiku na nsiku. Kutsukwala kulipo. Pambere pawazinji mumitunho sina siyana. Apo liyali izvi ninguwa ya kuti ifeo. Toliza nyimbo iri kuyaiya kuti tikwanise kuatamiza imwe. Mulikoneka mitunho ya kuti siyana mula tsukwala ngani zino izi. Bodzi aditisia penango pale nkachia kaenda ande. Podi kaito balikanya munsiuno ni munhu. Mwaona makutu cha yona katsukwalisa basa ngoti ni munhu ya uyu akwendayo uyu. Ndepo ndikuti atunatai kuti tungalipi laendaro. Ese takunyanga ladika nwe. Ndepo ndikuti liyali. Kuna imwe imaoneka mudikana achitisiya penu ndi mwana, penu ni mukherewano, penu ni mukoma, penu sankazi, penu mulongoti, penu bambu mkulu, penu bambu mdoko, penu ndi tingati ni mbuya, penu ni mai, penu ni baba, ese vinakonza, vinakonza vilipo mchokuti mubatana imwe mukachini chibodzi kuti mukwanise kubatsirana pa mfumfu ningana iyo iyo na kuti rufu mna mwenda kunyangara. Hali jairiki tai apana kuti nenda liri jaira ife nkhabe rufu ndi rufu panguwa litafika iro linakonza basi zvinakonza ndabvi kuti kodi baba imwe magombawo nangu wakutora madzaenda ki atora letu wenei uyu zvinakonza izvi apo muna mato uri kuyai uyu adikanwe nyimbo iri kuyai iyi kuti tikwanise ife kuwatamizana mumapindi yananga yali kuyaya aya na nyimbo ningana iya kuimbwa na Ben Hadasa HFV Puma na Mtsenso Puma na Mfanso Mtsenso kuna iwe uli kuoneka uli tisie mkati nga zino izi mzimu wako nga Pume na Mtsenso mtanyi na kula kuti mfumfu ya salira kuna ife Rense jwa sala jwa sala kuna ife iwe ntwadi odi pigwandiza jwa kwaenda iwe.

0:26 dikanoya ndizo tsangwera kusiku mapindi makumeri na matanhatu tiri munjira pake yafika pa isonguwa ibots. Machi bese ya kudeka ndi tsamba ya wa Josiaji kubudira mukati madishitu la fanduzi. Mazita yafika tsamba yano. Machi bese ya kudeka vine tiri kubva iyo radio Mosambiki kubudira pamtsikinyo ya Ntsokoso 96.6 ni tsamba ya wa Andro Dushka Pese kubudira ku Bairo Dzasaidi Junyu mukati maluwani la Chimoyo. Wa Emilio Segredo yafika tsamba yano kubudira provinsi ya Tete. Kodi Segredo yoyi ndi Segredo mshobo upi iyi? Ndiyo inakadziwa ife yeya kusvisiya iya munyonyo yako kana kuti nkhabe kachina Segredo zvapa nkhabe ku provinsi ya Tete dishitu la Magwe mutitini kuko mukumbura uko dewe tewe. Ku Bairo Nyakadandaro mazviita mandomesera wense wali kuko kumagwe ndi chayo dzatula chikowa kuko. Machi besa kudeka ndi tsamba la Misheki John kubudira ku lishitu la Guru kumtunhu wa Chibvuri. Chibvuri uko 96.6 FM Patricio Sipanera Bairro Centro Ipico yafika tsambano 4 de outubro ni bambo machimbiza imwe emani ndaranga ine pa uma ora mubvunza uyu tichabva kuti mvana chopusa ndaranga ine 4 de outubro ande ndi gole ripi kupi letwa chibvirano icho icho. Armando Jato kubudira katandika makamaka kumtunhu nyapako apiti naye kubudira pa 104 kana kuti 104.8 ande wa Joao Farnera kubudira ku terminal uko wa 16 de junho yafika tsamba yano. Machi besa ya kudeka bambo Marcus ni tsamba ya wa Charles Fernando Goha kubudira katandika Bairro Josina Mashele tinawai kuprekeza kubudira pa 104.8. Wa João Manuel Estema yafika tsambayano kubudira kupi distritu la Balhe mukatandika Bairro Tongogara achipfi tinawai kuprekeza mazita zvani imwe wa João Manuel.

0: Tuke kaucha lafu usatu wa bira miri kwembiri femu unonyura.
1: Everybody.
2: Wadi kani tichiranga pano apa nguwa zandeketa iso ibozi na mapindi iyo manai kena uti umawara iku 4 minutes. Mazita zanu wa Rainato kubudida kumafonde. Famili vinsesha shika tamba yano. Inango tamba chifu machibesa kudeka mdi tamba iyo ya Fernando Santos Gola. Emu barke bairo tongo gara katandika. Apiti nae kubudia pasente 4.8 MHz basa la mushe kuna yu tina kupirikiza. Mazita wa Fernando Santos Gola. Mopinda wa machibesa kudeka sasa kuko. Apine mumbulusi zina ila kupia alfase. Na kapi salada. Apo salada nchiputukezi ichipachi buena kapi otitini. Nere tu abvine alifase ndi salada. Salada inarjiwa hainatai kupikwa. Mwaona nakaljiwa vizi. Apo pachipuwe chatu nkapititini. Malangiri ketu ifachi wanu nkapititini. Alifase chiputukezi ichi chibusha nkapititini. Sarada, chiputikezi ichi, pachipoena kapiuti tini. Machibesa kodeka, nitsamba ya wasinda Antonio Lambiki. Katandika bairo sanya tunzi. Mazita maisinda. Wadikanuwe, tichinangana apa umawara isi kuminutu kanti nguwa ibozi na mapindi mashano pa waito 4, waito enta, 27, 63, waito. Wanada kufona mofone na papo. Mwura tumaitamba, mwutuma pa waito set. 95 89 63 3. Motuma tamba papo. Nkhabi mada kufona mofoni na pa waito 4 waito enta 27 63 waito. Waito 4 waito enta 27 63 waito. Mofoni na papo tichinga apa mbani zwachi uyu aditi tsikai uyu tichinga apa machibesa kudeka. Kwechani kwechani. Machibesa kudeka. Cheni ido pa phone mulipo imwe. Namna mwoe. Machibesa kudeka.